jenis ke nengnowo kang adiyo kasing semarang indahing semasono ganjeng kang kawur sipo ora kaya kang ana pertapan untara nadiyo ing giri sekar dinon saking nandrowo sumirat bang bang wetan candrane